0: Yes, twagarutse rero.
1: Hitimana rero wavugaga ibya gira umugisha. Buriya igihe yavuga muri ari yavuze ko
2: yavugara
3: magara.
2: Buriya yanyuze yakinye muri bitabo gake.
1: Ubwo wumva ikintu twebwe ubwo mu gihe yavuga muri magara. Wasanga uwo mwaka twara ro Kristo 1000 rw'abakinyi b'i Burundi
0: bikabiza
1: tubagura
0: musongati
1: murundo w'abakinyi.